0: fri ha I otany na fri wo mo
1: amen
0: amen kasiya ba
2: amen
0: amen kasiya ba
3: amen
0: na do wonua
2: yes
0: hallelujah
3: amen
0: na nyame no obetena de biara me yenipa na zo metai kasa de ema nyame tie me pa ne se me fo bia ho asam nko dada
2: yes
0: o sea sama no yongo ono wana nenka enyi obi ehintasmodi sanya asembi na abawo ni nipa ni ntemu a na nkenya de a abawo mu se obemma nipa hu se owo school kura no na ona ochro ne nso heye den
3: emano
0: emano
2: emano
0: owo ho
2: yowa
0: obi asemmo eso akata na utim esane asembi nti Hallelujah.
3: Amen.
0: Na Genesis. Yare yasa uno be kwawiye ye. Na mpase ye kan Genesis. Aye Moses nguma edikan. Eti aduasan son. Enjiche mwadi uno nsia.
1: Moses nguma edikan.
0: Genesis na.
1: Aye Genesis nguma no eti aduasan enson. Enjiche mu edionu.
0: 26
1: Say you queen,
0: amen.
3: Amen.